0: fasta du bolon ci fi so malim ido raja nan
1: gene la ko du am la
0: ido na la ko raja da
1: ah ma to ko man etama etama bu raja nan ngi ngora ko ni do xabe
0: betamu ma raja nan ko jolu mate
1: betamu holo
2: adani
1: ulbala
2: way do so na mo bala bala ko do ko raja
1: nan si wora ulbalu ballo sidura sidura da mangal wa fasta du boloku jama ji sida
2: Aduh,
1: atau buat aku?
2: Kita tahu,
1: kita tahu. Unbalak buat aku.